0: Department of Agriculture at nang hipilang ito.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo.
2: Ang El Nino usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: ng Department of Agriculture at ng Hipi lang ito.
1: Welcome back mga ka-agri sa atong programa. No? So kauban gyapon nato si Sir Von of Comavemco. Chris?
2: So karon, aside sa kauban po nato si Sir, ubanan ta ni Sir sa pag-asuroy kauban sa iyang mga farmer members sa Comavemco.
1: So mga ka-agri, ubanin kami ninyo.
2: So Sir, muna ni ato ang mga carabaos nga na-receive.
3: Actually, dili ni siya maura. Dagani yun, this is 160 buffalos, plus 32 cattle. Pero kay through dispersal program, wala sila diri ron.
2: Okay, sir.
3: So, may natugdan tanan, no? Pero nindot makita ang kadaghan. Pero okay, at least mao ni siya karon ang available.
2: So, ang uba na to mga hayupan, sir, scattered siya sa to mga members po, sir. Okay. So kani
3: kini siya buntis ni buntis.
2: Sige, sir, so doon lang gusto gamay po. Kaya ganahan po kung maka-encounter, sir, ba kay someone po nga nagtubo sa syudad. Rare case, radyo kayo kung maka-encounter nga ni ba. So, sir, ako naka-cover po ko dito sa Kandihay Bohol, part sa dairy festival nila, ang papahingusog sa dairy production. Now, since you are into dairy production food, sir, are you in partnership with other programs sa DA such as katong Dairy Box, sir?
3: Yeah. Actually, doon na may dairy box. There is a northern part of Cebu. Ang Comavemco mo ay nai dairy box. No? Dito south, napoy lahing nga cooperative in charge. So, lipay may nga na ka-appeal mi sa dairy box program kay dito ko sa dairy box, naamang ko dito ang i-display na mo among mga product.
2: Sige, sir. So, motukol, kay katot sa dairy box ko, lakatilaw dito ko silang lami yung product niya. It's nice to know ba nga

0: at par ang lamion sa product with mga foreign na produce ng mga
1: dairy. So basig product. Makatilaw ta na karon Chris.
2: Oo, na to tilawan ta na ron.
1: So nata together with our farmer beneficiary Chris. So sir, arita sir.
0: Sir, ali sir, pwede ka na mo ma-interview makajot sir.
1: Ari sir.
0: Sige,
1: so mao ni siya ang naggam ano nga tabaw. So sir, may buntag sir no. So na lang may mga pangutana nimo sir.
0: Sir, so na may mga questions ani mo sir. As someone nga nagatiman aning aning atong Carabao sir. So pila nakakatuig as member sa Kumavemco sir?
3: Pag-uway na gid ko namin po aning kuan.
0: Pag-uway lang sir og usa pa din tanan sir, pwede nimo pailay-ilay mo kagulingon sir.
3: Ako dai si Alvin Pipito taga Barangay Mulaw.
0: Sige sir. So far sir, ang pag-atiman sa Carabao, lalim ba sir or dili lalim, or nasad ba kay mga tips na pwede i-share nimo sa pag-atiman o Carabao sir?
3: Pagkugi ra gid ang kuan sa ato ang hayop, buntag unto hapon at uging atimanon aron manambok po ng ato ang mga hayop aron naatay ning kita po sa ato ang gikahago sa ato ang kabaw.
0: Sige, thank you so much sir no. Okay, I believe sir.
1: Mabdos imong kabaw sir. So unsa man ang mga preparasyon or mga gibuhat nimo karon sa pagpangandam nga dili gyud siya maunsa sir ba? Nga mopadayon gyud ang iyang pagbuntis.
3: Ang importante gyud sa kabaw kay dili man gyud sila kaguwan tag init. Palandungan lang gid sila, tagaan lang gid og kumpay painom, maura gid ang importante sa kabaw.
0: Sige sir, so I believe sir daghan patag masuroy pod na mga Carabao og mga farmers sir no.
4: Yes.
0: So aton pod nato sila sir. So ubay-ubay jud ni sila sir no, but it's sad pod nga this area sir greatly affected by
4: yes,
0: flash
4: yes.
0: Flood ba to sa Tino.
4: Makita nato ng mga kuan mga
0: later
4: injuries,
0: on. So. Sige, so ari na pod ta pikas ni sir. Sir, maayong buntag dira. Sir. So interviewon ka na mo makajot sir ha. Arito sir, position ta kauban ni Sir Bon. So sir, kami dai sir taga DA mi sir ug among kang interviewon sir bahin sa imong pag-alaga sa mga Carabao sir. So i-introduce sa imong ngalan sir.
5: Ako dai si Dario Yungko taga Mulak Butila.
1: So pila nakakatuig sa Kumavimco sir?
5: Dugay na ko. Mga 5 years na.
4: Yes.
0: Sige sir.
1: Kanus aman ni mo na dawat ning kabaw ninyo sir?
5: Ako baka atong October.
1: Baka.
5: October na.
1: So, kumusta man ang imong pag-amuma sa maong baka, sir?
5: Okay rin. Ito lang ibaka nun. Buntag hapon.
0: So, sir, ako curious po ko, sir. Nabay kalayaan sa pag atiman sa kabaw o baka, sir?
5: Mamaora sila.
0: Mamaora, sir. Pero
5: kalayanan.
0: Kalayanan. Pero ikaw kay particular man dyan ka sa baka ang pag-am, sir, no? Unsa po'y mahatag ni mga tips sa atong mga maura, viewers?
5: Ito lang ang atiman nun. Buntag hapon, silungan. Time nun. Mora na ako.
1: So aside sa baka sir, naba kay mga lain pod nga gibuhat sa pag-uma like nananom pod ka?
5: Oh, napir.
4: Para
1: pagkaon nila. Oh, pero kanang mga utan nun wala kay...
5: Wala. Anay, mga kuhan ko diyan, mga tilis.
0: Okay. Oh, na-open up naman sa dyan na to na mga crops, coal, no? So sir, speaking of crops, are you also into plant up? Mga planting ba or crops?
4: Yeah, yes, actually dito the pit kana diha na dito among farm.
0: Yeah, okay sir.
4: Kanang daghan mi actually among i-focus ko limon sito.
0: Okay,
4: so kitsa to ganag limon sito just contact ko Mavimco. We can provide you bisag pila pa inyong
0: sige sir. So far mo na tong mga commodities sir limon sito so far. Sige sir.
4: Natay mga saging. Mga uban nga lagot pon.
0: Sige sir. So karon I think naapod tay kauban nato nga technician sir no from
4: Kumavimco.
0: Yes, so I think let's proceed po dito sir. Sir, salamat kay sir.
1: Sir, thank you sir.
0: Sir, so may buntag dara sir. So sir, pwede nimo ipalilay mo kagulingon sir og unsa atong role sa Kumavimco sir?
6: Ako dai si Fernan Aguilang, akong role sa Kumavimco technician.
0: Technician sir.
1: So sir, sa kadaghan sa kabaw ug baka nga nadawat nato gikan sa nagkalain-lain nga mga touch agency sa DA. So, kumusta man ang imong pag-monitor ani nila isip technician sa Kumavimco, sir?
6: Okay ra gid kayo, sir. Kanang gi-monitor gid nako sila tanan. Adlaw-adlaw lain-lain akong adtuon nga farmers.
1: So far, sir, sa imuhang pila na man ni katuig, sir, nga
6: mga 8 years.
1: 8 years na siya. So, so far, wala pa gid siya nakaagig mga pandemic nga mga sakit sa Cabaw.
6: Oh, naa sa minagian gapon, sir.
1: So, unsa man to siya, sir?
6: Ako kuan ra to siya kining ang Cabaw ba nakakaog plastic.
4: Mm.
6: Medyo mag anam siya higos.
1: Dili gyud siya ingon nga kanang
6: oh, may sakit gyud oh, may kuan.
0: Sige sir. Nya sir, isip usa ka technician sir og part pod sa Kumavemco sir. Unsa pod mga intervention or input ang nahatag nimo or na-assist sa ato mga farmer members sir?
6: Kuan? Purgag vitamins sir.
0: Purgag oh. Vitamins o
6: oh. Every 3 months na namagihatag sa mga hayop.
1: Routinely gina.
0: Oh. Ah, okay, may no. May no sir no, kay imuha yung gi-monitor yung maayo ba? Kay of course, para po sa kayuhan sa ato ang kayupan o at the same time para po sa ato mga farmer members po sir no?
1: Ato po oh. Makita nga, maayo yung barog ang ilang mga Cabaw.
6: Sige. Kaysa ba nang magnaupod sir, tirahan yun na mo vitamins o purgag yun.
0: Sige
6: sir. Among kuhanan ng farmers nga, tagaan sa dagang makaon kay og dili taga dagang makaog purgag vitamin so useless ra gyapon.
0: So sir usa ka namo biyahan pod sir og ganahan pod mi mosoroy sa ubang dapit sir. So kulma notice jud nato ba nga each farmer or cooperative na jud sila lahing pamaagi ba just to survive the day or para pod ma-improve ang ilang practices. So mojo na ako apong maganahan gyud sir mang interview ninyo kay each one of you na jud may lahing pamaagi sir ba para lang jud ma-improve ang ato ang practices.
1: So sa as technician sa hayupan sir, so naba kay mga nadawat nga trainings gikan sa atong livestock yes. program sa DA nga nakadugang sa imong pagbansay sa imong pag amuma aning mga hayupan sir?
6: Oo, oh, naa sir.
1: Sige sir. Sama to nga mga kuan sir?
4: Itong AI.
6: Oo, oh, ang AI.
0: AI
6: sir. Oo, oh, pagpirag may vitamins.
4: See. So ana ba sir, kanang ato man siyang ipatrain dito sa Bohol. Then, ang kini siya, expert na kini siya kay kining Cabaw after my AI, after 3 months, kuoto na siya. Kuoton. Kaya para makita man dito kung nabuntis pagwa. So, expert na kini siya. Nga doon na pag-inislay na antiguhan, katong murag normally 3 months, pero karon doon ay mga tumaging 2 months. Na di pa kayo magkailan na sila.
0: So, nindot kayo na, no? And that's one thing we can learn yeah. kung mo attenta sa to mga different trainings and seminars, no?
4: Yes, yes.
0: Oh, sige, thank you so much, yeah. sir.
4: Kwan, sir, na ako'y dugang ba kayo?
0: Sige, sir.
4: Ang, wam to ma-mention good nga, ang i-provide sa co-op nga to sa mga farmers, aside atong mga inputs, no? Nag-conduct sa mga trainings.
1: Labi na ron. Labi na ron.
4: With the coordination sa PCC o sa hindi. Labi na karon nga ang milk processing murag ang issue sa LTO ang hindi na. So ang hindi karon permi na sila nga re kanda kong training kay per farmer na ang atong LTO. So which is medyo lisod-lisod buhaton kay you know you have to educate sa atong farmer.
0: Agree, sir.
4: So, sa kining tanan, sir, nga atong programa sa livestock, ang bottom line nga ni Gid nga, dapat ang farmer nagi siya kumpay. Kumpayan ba? So, amo gini silang i-encourage nga, you have to plant
1: silage.
4: Mga for silage. Kaya very important.
0: Salamat kay sir, sa pagtubag sa mga pangutana. Sir, no, labi nag-curioso kay me sa inyo ang mga best practices.
1: So, Chris, Sir Bon, napupos na po ang atong oras. Hinaot nga naa kamoy nakatunan sa atong pakighimamat sa atong mga mag-uuma dinhi mismo sa lungsod sa Compostela kauban ang Kumavemco.
0: Hangtod sa sunod higayon, laing mga kaumahan na usab ang atong bisitahon aron sayran ang istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og kinabuhi pinaagi sa pag-produce og mga luwas nga pagkaon. Sa usab ako si Chris 11B Cajes.
1: Ug ako ang inyong kaagri, Darwin Canaveral. Nanukat dinhi sa Barangay Mulaw, Compostela, Cebu. Kauban ang Kumavemco ug si Sir Bon nga magi nangunay sa pag-tour na to, Chris. No? So, daghan kayong salamat, sir.
0: Daghan salamat, Sir Bon.
4: Way sa payan. Welcome.
7: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa simana. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
2: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating, na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka og dito ang side man. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? GTX.
7: Mabibili sa mga butiga.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Ang takna, alas 5:45.
1: Outreach, Balitang Kalusugan.
2: Igala maayong buntag, Katilingban o Kabisayan o Mindanao o sa tibuok kalibutan, Luzon, Visayas o Mindanao o sa tibuok kalibutan. Good morning, kanatong tanan. Welcome na usab din sa atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan. Atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom nga naghatag nato sa tanan. Naghatag nato sa tanan. Good morning sa atong mga tigamitan o padung pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporations. Corporation, good morning o kumusta na ang mga 123 ka mga butika nga na ang atong mga produkto sa Aldrich. Og ingon man usab at labi na nato pangamustahon ang atong mga kaigsunan nga naa sa mga hospital. Ana sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga adunay gihambin nga mga balatian. Kumusta man mo? Inautunta nga mabatunan ninyo ang pagkaayo na sa inyuhang mga balatian. O katupong uban nga itong mga kaigsunan nga naa sa maayong panglawas, ato po na silang pahinumduman sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. No? Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energoturo. Nani mapalit sa 123 ka mga butika sa atong lalawigan sa Buhol. Unsaon paggamit sa itong Pau de Arco Herbal Capsule nga ginama gikan sa kahoy nga lapatso, inner bark sa kahoy nga lapatso, 30 minuto sa dili pamukaon, unya tulaki lang og init-init nga tubig, lukewarm water, no? Kanang init-init nga tubig, murag kainiton og bugnaw-bugnaw, lagamay, anang sabaw nga init yung gayong imong imnon. Basta kay inadlaw, murag sa tubigon pa na, kanabang init-init siya gamay, mag, masaya na, dagaang, lukewarm water. Kay aron ma-enhance pag-ayo ang elemento nga naa sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule. Ang elemento ani mga higala, adunay quercetin, adunay quinones, nga makatabang pag-ayo sa tuang lawas. Makatabang kayo sa tuang lawas. Labi na katong lawas nga dili abusado. Musamot nga makatabang ni pag-ayo. Sa lawas nga health conscious, no? Sa lawas sa tao nga din ang nagdani ini, wa magpalabi sa parat, wa magpalabi sa oily, kung tambok ng mga pagkaon o tamis ng mga pagkaon. Wa manigarilyo, muinom ng gamay lang ilim ng makahubog. Masamot nga mo epekto ni siya, saktugtog. Why stress? Pero kining stress, bitaw, di man ikaingog, usahay, mugna na to, no? Mugna man sa nay uban nga mamugna na to, no? Pero uban ani mamugna da sa mga panghitabo nga wa nimo matuyo ah, no? Nga mamahimong uban moy nakamugna sa mga hitabo, unya naapektuhan ka, na stress ka sa imuhang trabaho nga wa gyud nimo maabot, wa gyud nimo makuha ang imuhang target, no? Nagtrabaho ka sa gobyerno, unya na imong amo o na imuhang head nimo nga toxic kayo o kinaiya, di man na imuha sa iya mo na, so marag maapiktahan ka, mas stress ka napoy mugna sa stress kining kawad-o na to. Doon natay mga balayronon, no? Nagka-problema ka sa balayronon sa imuhang tubig, suga, kuryente, di man po mahimog di ka magsuga, di man po mahimog wa kay kuryente, di po mahimog wa kay supply sa tubig, di pareha ka ni adto nga mahimo lang mutimba sa atabay. Pero dinhi karon bisang gani sa ka ni adto, doon ay mga puso din sa tagbilaran. Karon but pila nakakabok na bilin nga doon ay puso. Pero wa po gamitan ng uban dahil sa dao, murag wa naman na magamit dahil sa dao, mauna ay gisaligan sa una. Why bayad-bayad? Pero karon murag wa naman mauso. Mauna nga magbayad, no? So, kahoy, mahal kayo o naiguan, palito ni mo, palit po ka o kuan, LPG, piting mahala na po. So dunay mga makastress, mga higala nga di yung kapungan, mauni nga ato lang yung inayanaya na to ang tanan, no? Dunay mga miyembro sa imong pamilya nga nagkasakit, mas stress po ka. Mauni nga daghan nga mga gumunhap, mga higala sa kinabuhi. Ato na lang yung iampo sa Ginoo nga hatagan ta o kalig-on. Unya, maningka mo ta nga dili ta mamahimong ma-stress o kaha inayinaya lang ang problema o maningka kay gyud, no? Na-stress ka kay wa kay pagkakanon o mapuhong adlawa. Na-stress ka sa imong anak nga kapabadlong. Wa man ani muna, di man ikaw may nagpabadlong, imong mga anak na-stress lang yun ka. No, mao na yung mga gumunhap, mga higala nga angayan nga aduna tay ipanglaban sa ato ang lawas nga mao ang Pau de Arco herbal capsule kay mo palig-on man ni sa atong immune system. No, motabang ni sa pag-circulate sa imuhang dugo, sa maayong sirkulasyon sa dugo, mo pagawas sa mga toksin sa lawas, mga higala, ang atong Pau de Arco herbal capsule. Atong timbayaon ning atong mga tigamitan og padung pangamugamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Ma'am Dori Kagoko diya sa lungsod sa Albuquerque, nagdanis tingog sa mga senior citizens. Wala bang yuta ka adto sa iyang pagdapit o paniudto silang piyesta kay galikay lagi taron panahon o pagkaon na ganyan mga uiling ang mga pagkaon. No, niya piting inita po. Kining senior na bitaw ta.

0: ta angay magkumpiyansa sa ini. Bisag sakay kag sakyanan, labi na kung dili aircon ang imong gisakyan, imo mura kag iganggang. Makaapikto maghihapon na, no? Makaakuan maghihapon na. Bisag pagkaroon panahon na bisag sakay kag mga tricycle, labi nagmuhunong sa mga busy nga kuan, ganing na adunay street light o ganing na ay anang na pedestrian ba nga na di pa kaangay nga muagi ang mga sakyanan, yan na pa yung mga tao nga nangagi, mabuwad ka sa init, bisang naa ka sa tricycle o bao-bao, magganggang ka. So careful gyud, labi na ning mga senior citizens. Si Ma'am Bete Humawid, no, diha sa Poblasyon 3. Si Boss Iti Sanchez, nagdapo ni Stingog sa mga senior citizens diha sa Baclayon. Good morning po ni Ma'am Doris Caluyong diha sa Corilla, ni Bernardita Mejias Acedelia, Juan Paulo Herrera, good morning. Ayaw mo kalimot ha, sa to ang produkto sa Aldrich Corporation. Si John Ano, no, diha sa Habitat Buol. Si Paring Vin Arigo diha sa Habitat Buol. Daisy Israel Pagong, good morning. Mayo nga pagpamati. Si Jos Maria Jocelyn Tikong Opiala. Siyong Deles, ang timbaya ni Nanay Lily Celestina Herdeles, diha sa Marieta Homes, Obuhan, Uptown, nga taga, o sa taga BQ Meat Section, Sales Clerk, no? Good morning. Ni Ma'am Maria Jima Auman, Paulinement User, si Ma'am Jima Auman. Enday Bonete, good morning. Sa Hazel Bulaluan, no? Good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. O si... Nagtimbaya sa iyang pari Almar og Elvin New Franco dito sa Vancouver, Canada. Grandma Phil Kudimos, watching from Sitio Antipolo, Barangay Dampas. Joseph Gaterin Lumantao diha sa Lungsod Corilla, good morning. Si Alma, good morning. Okay, so si Daisy Sumailo, good morning. Maayong nga pagpamati. Ay mo kalimot sa to ang Pau de Arco ng mga produkto. Aldrich Pau de Arco Capsule, makatabang ni nato, no? Good morning, usab sa ato ang tagibarangay dito sa Ubuhan, Tubigon. Si Estrella Libanti Andal, good morning. Mayo nga pagpamati, uban sa iyang banay. Dias Tubigon, daghang butika diha na ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Na ay Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Energoturo, Pau Sports, mga higala. O katong kinakusgan kaayong kagawa dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, sa Barangay Kugo ni atong syudad sa Tagbilaran. Kilabihang kugihana kaayo, no? Kilabihang kugihana kaayo si Bro Danny Abiliana, mga higala. Barangay kagawa diha sa Barangay Kugo ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Parihana ni sila kagugihan si Roberto Batsoy Alba, no? Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Mga andam o tagana nga mo alagad ngadto sa atong mga kaigsoonan. Dali ra masangpit po ni sila, no? Adunay mga tao nga magpatabang, dali ra yun ni sila masangpit. Doris Caluyong, Daisy Sumailo, good morning. Good morning, bro Danny Abiliana, kagawad diha sa Barangay Kugunin, Dakbayan, sa Tagbilaran. Unya, sa atong mga senior citizens, karong panahon na di na ito hikalimtan ang pahinumdum gani sa pag-asa nga di ta magpalabig babad sa init. Labi na kadtong mga tao nga ispiso kayo ang dugo, sticky ang dugo, dili angay gyud magpalabig init, labi nagdi ka hinginom og tubig. Unya tambag sa Aldrich Corporation, Dante Bagol, good morning. Kinahanglan nga moinom og daghang tubig ang tao nga naglugitok ang dugo. Kinibang kanabang sticky kayo ang dugo. Kay do na may tao na nga sticky ang dugo, kinahanglan gyud nga moinom og daghang tubig. No, kay mao ni makabanlas unya inom pud sa atong Pau de Arco Herbal Capsule. Kay ang Pau de Arco Herbal Capsule mutabang man ni sa pagpalusaw sa imuhang dugo. Nya ato lang pahinumdom kag katong naginuman na adunay gipapainom nila sa doktor nga pampalusaw silang dugo og imong tinguha nga moinom ka para na, para sa Pau de Arco Capsule o moinom ka sa Pau de Arco Capsule pampalusaw, di na na kinahanglanon kay na may imong giresita sa imuhang doktor, no? Magdubli na unya. Unya, katong ato ang mga kaigsuunan nga adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, atong gidiscourage po sa pag-inom nitong Pau de Arco Herbal Capsule. Kanang adunay bleeding disorder, Kaya nga to ang Pau de Arco Herbal Capsule sa tunang ikasulti mo kuha man sa mga gastiki ang dugo, mo tinaw-tinaw ang imong dugo, o niyaga bleeding ka, mo sumot o kusog, no? Mauni pahinomdom gikan sa Aldrich Corporation, kato mga babaeng buntis, nagpasusog bata, nagidad ugubo sa 18 anyos, katong adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, atong i-discourage sa paggamit. Katong mga minors, no? Kay bao bitaw ta ni gobyerno, gipanalipdan kay mga minors, pasig magpasanginlan niya ang ato ang produkto, no? Cleofi Safe Loy Loy, Matilde Gritari, good morning. Mao nang paglikay na lang yod, no? Manglikay na lang yod ta. Unya kining buntis basi pasanginlan og may makakuha, pero wa guna mag wa guy history, wa guy nahitabo nga ato ang Pau de Arco Herbal Capsule naka ko ano gadunay buntis, pero paglikay na lang yod, no? Napasusog bata. Wa na to isugyot nila, no? Si Aisa Opus Bustamante, good morning. Oh, good morning. Unya ato pong timbayaon ang ato ang kabats ni sa Holy Cross Academy, lungsod sa Tubigon, si Ricardo Aresa Mascarinias, to aron dito sa Gawas, mga higala. Good morning nimo diha, sir. Sir Ricardo Aresa Mascarinias, mayong pagpamati. Guban sa ato ang mga batchmates sa Holy Cross Academy, 1984, no? Salamat kaayo. So sa atong mga kaigsunan na laman, atong ipapahinomdom sa mga kaigsunan nga di yuta magpahingawa sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, makasalig man ta ning atong Pau de Arco Herbal Capsule. Tungod kay kini puro natural, no? Ginama agun sa inner bark sa kahoy nga lapatso. So walay harmful side effects ato ang lawas, mga higala. Okay, so salamat kayo sa inyuhang pagtubay dinhi sa ato nga tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan, ug ipadayon ang paggamit sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Pau de Arco Capsule, katambayayong nato sa atong tinguha nga atong mabatunan ng atong maindagan sa panglawas. Maimbuntag ka natong tanan. Ato sab nga timbayaon na si kanhi kongresista, Attorney Edgar Chato, uban siyang banay, diya sa lungsod sa Balilihan, Brad Ching, o Sister Alice Tandog. Sa Bohol Bicycle Supply, sa mga suki, diya sa CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop, diya sa Upper La Paz Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center, diya sa Maribeles Dawis, ni Sir Jay Tandog. Mga pisyonado sa SSS, GSA, sa mga senior citizens, okay na lang ni Ma'am Jigjig sa Cebu, APC Finance Corporation, good morning. Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan, sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawa Dani Abiliana, de Escugon, ning nadakbayan sa Tagbilaran, Libyang Kugihana. Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, ning itong syudad. Good morning sab ni Ma'am Lali Aliman, ang napadagan sa Serenity Park da sa tip-tip kansang buhatan ang nanay mutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Mayo nga pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Ede Burha, mga higala, ni City Councilor Plong Plong Rengka dinhi sa tuang syudad, og ni Buol Barangay Kagawad Ma'am Isabelita Rengka, no? Good morning ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas, Lichon, Dias Porok 3, Barangay Dao. Makuntak sa 0939-946801. Greetings tanan taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, Sir Melchor Daniel, ugan General Manager, si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber, Relief Supplies Plus sa taga Bohol Tropics. Good morning ni City Mayor Jane Yap. Good morning ni Congressman Baba Yap. Good morning. Good morning usab sa mga membro konsumidor. Sa buhi ko uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas, tanang tagabidi MPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Good morning ni Ma'am Maricel Giritan, ang bidi MPC nagpadaga gasoline station, Desporok 5, Barangay Buol. Barato ang ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging sa Baclayon, o si Municipal Councilor Moloy Caballo, ni Ma'am Edith Rabeta, sa Montanya, Baclayon. Good morning. Mayong pagpamati o saba ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, pitinaghan ang butika din sa itong lalawigan sa Bohol. O ang kinakusgang Vice Mayor de sa lungsod sa Alburquerque, Vice Mayor Dan Samar. O ang hotel manager nga si Sir RJ Astronomo, nagpamati sila nato karon ang 925 Maxi Hotel and Event Center de sa Palma Street, Poblasyon 2 na itong syudad. Haomster ang mga events, mga higala, dool raga ayo. 3 minutos lang kung imong pagasakyon paingon as pantalan ni atong dakbayan sa Tagbilaran, maingadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: And she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Magulit, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganado sa Marcela Feeds. Misang atong motion for reconsideration ang RIPA scam queen nga si Claudia Talatayod. Sa giatubang niini nga mga nga kasong estafa samtang padayon siyang gipangita sa mga otoridad human na lutsan og waranta banas. Sa detalye ato paminawon karon si Alin Duidora. Alin, go.
1: Nagpagawas og pamahayag ang bulanong gibansagan nga RIPA queen nga si Claudia Talatayod human migawas ang warrant of arrest bato kaniya dili pa lang dugay sa iyang pamahayag nga gipost sa iyang Facebook. Matud ni Talatayod nga sa pagkakaroon nagfile ang iyang kambo og motion for reconsideration og matud pa niya nga dili pa final ang uwahing gipagawas sa korte nga serve sentence human magguilty siya sa kasong swindling o estafa.
2: Mayroon mo ka ng kuan, service sentence, oh. Nag-apilar pa mi. Para magkanang bitang mo-judge na mo sa tao. Ang gawas, manipula, like nga na. Which is, wala pa na human. Nag-MR pa kayo ba? Baya saan sila na?
1: May pareago sab o gasubo si Talatayod sa mga komento sa publiko. Nag-hookman siya nga daw, grabe na ang iyang sala nga nahimo.
2: Sobra na kaayo ang pag-abay kanang BBS ang katungod sa rights na po. Marabitag nakabuhat ang heinous crime para magana mo.
1: Dugang ni Talatayod nga dili usab niya kinahanglang pagitaon sa balaod tungod kay musurrender kini sa mga otoridad kung dili mag-run sa korte ang ilang apila.
2: If ever dili mag-run, ako mismo willing ko mo-service sentence. Oy. Willing kay ako, obligasyon na isip ako. Pero napakoy gihuwa, napamigawa sa lawyer, usa na mahitabo na mo. If ever dili iglan. Kay bawa ng mga police nga tig kanang tigwanan ako ang anak, musurrender ko. Ako mismo musurrender, ako mismo maingon ako'y warrant, traba. Mga ipakita nila ako'y warrant. Mga na makapiyansa ko.
1: Samtang giklaro usab niya sa mga nagtawag kaniya og RIPA queen nga wa siya'y bisan usa nga kaso nga may kalabigitan sa RIPA scam nga ni biktima og daghang mga bulanon.
2: Kanang mga istorya ng RIPA queen? Kung saan hitabo nga nag-filean ko kaso tanawa sa MTCC or sa mga court diha, nabukoy kasi sa RIPA, wala.
1: Apan sagad sa mga komento sa iyang mga pamahayag, miingon nga mas maayong atubangon na lang ini ang kaso sa korte. Una nang nagpagawas o warrant of arrest ang Municipal Trial Court in Cities Branch 1 sa Mandawi City tungod sa kasong estafa diin gihukman siya nga guilty. Usa sa mga complainant gikataho nga mitanyag og kantidad 500,000 pesos nga reward alang sa bisan ginsa nga makahatag og kasaligan nga impormasyon nga musangpot sa pagkasikop sa akusado. Matud pa nga dako ang gadaot nga nahiaguman sa mga biktima maong determinado sila nga mapadali ang pagdakop aron maangkon ang hustisya. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa itong lakat sa panahon na mga higala.

Mindanao o anakin is coordinate na 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. O samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikosgun nga mukabat nga doon nasa 75 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o mga paghuros-huros hangin o nga mukabat nga doon nasa 90 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga doon na igikusgun sa pagirog 20 km matagtak na. Base usab sa general outlook for the forecast period nining maong Bagyo, ang Bagyo Hagupit mag-move kini west northwestward. Sugod unyang gabi hangtod na sa Martes o gibanabana usab kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo o makasulod na kini sa PAR or Philippine Area of Responsibility pagkanganlan na kini o bagyo nga si Caloy or tropical storm nga si Caloy nga ikatulong bagyo sa tuig 2026. Kaning maong umabot nga bagyo nga si Caloy ay kaning umabot nga pagsulod ni Caloy or kining maong bagyo nga si aduna international name nga si Hagupit, ang intensity niya is peaking as high in tropical storm. Kaning maong bagyo is ang iyang pinakataas niya nga category is base sa forecast is tropical storm. Human kini nga naa sa sud sa PAR, mohinay kini, mo downgrade kini into tropical depression sa sunod nga mga adlaw or karong Martes sunod simana. Then kabahin usab sa forecast track sa maong bagyo, track identity sa maong bagyo, nagsulod na niya sa PAR karong Domingo sa may Domingo sa alas 2 sa buntag ay sa may Domingo sa may alas 8 sa buntag na kini sa 860 km east of Eastern Visayas o tropical storm category. Sa Lunes sa alas 8 sa buntag na kini sa 555 km east of Giwan Eastern Samar as tropical storm category. Then sa Martes sa alas 8 sa buntag na kini sa 500 km east of Huban Sorsogon as a tropical depression. Although base usab sa forecast kini mong bagyo is wala kini direct effect diri sa atong nasod. Then possibly kini nga makahatag o mga pag-uwan-uwan karong sunod semana either Lunes or Martes ditong dapita sa may silangang bahin sa Kabisayan o ingon man usab sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong mga panahona or sistema karong mga panahona, padayon gyapon nga nagpasulabi kining gitawag tong easterlies o hangin nga nikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Caraga, Northern Mindanao, Sambanga Peninsula, BERMM, Davao Oriental, ug lakip na sa pang Davao Occidental, Sarangganes, Sultan Kudarat, Siquijor ug Palawan kining mga lugar karong adlawa makasinating managumon nga kalangitan. Ito na ikatag nga mga pagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang ang Metro Manila, ulakip na sa mga bangbayan sa nasod. O ingon mo sa din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpensa at nagbilaran, karong adlaw, makasinati kita o mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang mga pagpanag-om o nga doon na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga dakalit ng mga pagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang silangan o paingon ngadto sa aming silangan nga may mapasalabi dito napita sa may Northern Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa aming silangan nga may mapasalabi sa bangbayan sa nasod o ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ni mga lugraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad doon sa 26, pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mahong heat index extreme caution. Effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Maunang nga karong mga panahon na diligyot ta magpasulabi sa pagbuwad sa init sa adlaw, labi na sa tanan o ingon masab katong mga dunay mga gipangbati o mga balatian o ingon masab sa ato ang mga senior citizen. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.24

0: kapuntangon ng musalok sa kini sa may alas 5:55 sa kaponon. Dine na lang kotob, kininagayikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radar Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar, mayong buntag kanimo, Sir.
0: Way sa payan, Sir Atoy, lang salamat o mayong buntag sa tanan. DYRD
1: nag-una sa mga balita. Good morning sa mga viewers. Ato ang DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Si Nelo Renoblas watching from Danau, Antequera. Si Jean Evans Seferina Buktuanon. Good morning. Good morning, Sir Atoy. Mugreet ko sa akong mga kauban nga miyembro sa Four Square Gospel Church diha sa Lagtangan, Sibilya from Pina Buktuanon. Mayong buntag, Sir Atoy. Greet ko ni Larry Coram o ni Risa Coram o sa iyang mga anak diha sa Lower Ilaya, Lubgob, Sibilya from Pina Buktuanon o Junard Buktuanon. Geogracia Tatad, good morning. Merlinda Paredes, good morning. DYRD Bohol ang Kasaligan watching live from Mansasa, Isao Paredes and family. Mga balita gikan sa kauluhan. Gidaghanon sa mga kongresista nga musuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, giingong moabot na ngadto sa 215. Maorbani ang gidaghanon sa mga kongresista nga mamahimo nang maadto na ni dito sa Senado. Ato paminawon ang mga balita gikan sa UNTV News kabahin niini.
2: First time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment.
3: Magpapatalsik sa pwesto bilang vice presidente habang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno at pagpapanagot sa batas kasunod ng isang paglilitis ng Senado bilang isang impeachment court. Yan ang prayer na nakasaad sa House Committee Report No. 261 kung saan nakapaloob ang House Resolution No. 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinamahagi na ang kopya ng ulat at resolusyon sa lahat ng miyembro ng House of Representatives. Nakalagay din sa dokumento ang mga detalye sa ginawang impeachment process ng House Justice Panel, kabilang na ang ilang pagdinig kung saan pumarap ang mahigit 20 resource persons, gayon din na mga ipresentang ebidensya at testimonya. Sa conclusion at rekomendasyon ng House panel sa committee report nito, nakasaad na may probable cause para i-impeach si VP Duterte dahil sa matinding paglabag sa konstitusyon, pagsira sa tiwala ng publiko, panunuhol, graft and corruption at iba pang high crimes. Apat ang articles of impeachment laban kay VP Duterte bunsod ng maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at graft and corruption, at matinding pagbabanta sa buhay ng presidente, first lady at dating House Speaker. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, makasaysayan ang interpellation sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte sa May 11, araw ng Lunes, at pinaghahandaan na niya ito.
2: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. In other words, and of course I am ready for interpellation.
3: Samantala, umaabot na sa 215 ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni VP Duterte. Ayon nito kay Bicol Cero Party's Representative Terry Ridon, House Justice Committee member.
4: It should be noted that this actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than 2/3 already of all House members signifying support to the impeachment. So in the next couple of days up until the vote itself, we are expecting a little bit more.
3: Sa Partylist Coalition Foundation Incorporated o PCFI, ang Partylist Bloc sa Kamara, mayorya rin ang nagpahayag ng kanilang suporta sa impeachment.
5: At the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress right now.
3: Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
1: Arito sa mga balita, gikan sa gawas. Sumara na ang 7 ka mga Pilipino sa nahitabong pag-atake sa barko sa Strait of Hormuz. Pipila kanila naa sa ICU. Kinimoy gitutukan sa GMA News.
6: Pinag-aaralan ng Iran ang isang mungkahi mula sa Amerika na posibleng magbigay daan sa kasunduan para magtapos ang gera sa gitnang silangan. Ginagamot naman sa ICU ang ilan sa 7 Pilipinong crew na nasugatan ng atakihin ng isang barko sa Strait of Hormuz. Saksi si JP Soriano.
7: Mahigit 2 buwan mula nang magsimula ang gyera sa gitnang silangan. At matapos ang ilang beses na bigong magkasundo ang Amerika at Iran para sa pagkatapos ng sigalot. Isang limitado at pansamantalang kasunduan ang pinag-aaralan ngayon ng Iran. Batay sa mga ulat, layo nitong tapusin ang karahasan at ma-stabilize ang biyahe ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero hindi pa raw nito mareresolba ang malalaking issue na hindi mapagkasunduan ang 2 panig, partikular ang issue sa nuclear program ng Iran. May 3 bahagi umano sa ilalim ng panukalang framework. Una, ang formal na pagkatapos ng gyera. Ikalawa, ang pagresolba sa krisis sa Strait of Hormuz. At ikatlo, ang paglulunsad ng 30 araw na window para sa negosasyon tungo sa mas pangmatagalang kasunduan. Ayon sa isang Pakistani source ng Reuters, malapit nang maabot ang isang one-page memorandum na formal na magtatapos ng gyera. Si US President Donald Trump, kampanteng malapit nang matapos ang sigalot.
8: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
9: We're beating them badly and they want to settle very badly. It'll work out very quickly.
7: Kampante rin si Trump na makukuha ng Amerika ang uranium ng Iran. Pwedeng gamitin ang uranium para makalikha ng nuclear energy at ng nuclear weapon. At ang akusasyon ng Amerika, nuclear weapon ang totoong pakay ng nuclear program ng Iran. Bagay na itinatanggi ng Iran.
10: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
8: Yeah, we're gonna get it.
10: How will you get it, sir?
8: We're gonna get it.
7: Sa gitna nito, bumaba ang presyo ng langis sa world market. Batay sa global benchmark na Brent crude, bumaba sa $98 hanggang $99 ang kada bariles ng langis. Itinigil din pansamantala ni Trump ang Project Freedom ng Amerika, kung saan tinutulungan ng Amerika ang mga barko na makalaba sa Strait of Hormuz. Dahil daw yan sa sinasabi ni Trump na maganda ang takbo ng peace agreement at pakiusap na rin ang mediator na Pakistan at ibang bansa. Matapos simulan ni Trump ang Project Freedom noong Lunes, ilang barko ang napaulat na inatake sa rehiyon. Isa rito ang container ship na San Antonio na tinamaan ng Iranian drone nitong Martes. 7 Pilipinong tripulante ang sugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Ang ilan sa nasugatan nasa ICU sa di tinukoy na ospital.
11: Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon.
7: Sa kabila naman ng inanunsyong ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nakapagtala ng mga airstrikes sa Lebanon. Sa unang pagkakataon mula ng mapagkasunduan ng ceasefire noong Abril, inatake ng Israel ang southern suburbs ng Beirut para puntiryahin ang isang commander ng grupong Hezbollah. 5 ang patay sa isa sa mga airstrike. Dati nang inakusahan ng Israel at Lebanon ang isa't isa ng paglabag sa tigil putukan. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.
1: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tung-unang bahin sa tung mga balita hatod ganato sa Marcella Fee.

0: season to dapat mo pirma na ano sa musod. Mm. Susod po may kay natural gusto gyud na mo ma-close ang mga account. O kung magsod na mo, bawal may mag-take picture, videos.
1: Mm.
0: Bawal ko no. So, ato amo lang pong i-kwan. Pag sugod na mo, natoy mga speaker nila, doon ka magbayo laki. Kung sugod sila nga wala magpaila sa ilang pangalan, mag director yun sila, director na sila tumong na mag-ulit ka lagi. Ito, nangasama lagi, nangamurang lang harap yung bigin tayo na mo. Bawal po may mutingog. Bawal may mo gawas.
1: Bawal tanan?
0: Bawal mo. Bawal.
1: Bawal tanan?
0: Ilaraya mo storya.
1: Oo, niya.
0: Ya tigo sa katigo ang aligawat kay ni tawag niya anak na supo na noon ang katumuslim nga bae bawal po na sila ang relihiyon niya nag-story siya while nag-kwan baga kung saan siya kaya nawag niya anak ing na noon niya gawas na lang siya ato lang pa sa kagkaso di na pasunlog balik ba mga kwan niya mga isog yun
1: dili usab sila pagawson gawas kung baka hatag sila og pasiunan nga bayad busa na pugo sila og hatag gipasaligan usab sila nga wando ng interes apan wa kini mahitabo. Ila na sab gipablatter sa pulis ang panghitabo. Sumala ni Luna nga wa siya masayod kung gigamit lang ba sa collection agency ang maong kooperatiba. Gisawen og kuha pamayag sa DWRD ang maong collection agency apan dili kini makontak. Gigan sa ubay, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang gasaligan sa balita.
2: DYRD. Alas 7:25, dere sa ato nga DYRD Breakfast News, gipanawagan aga City Hall. Nga tinud-on ang pagsilot sa mga gapatakag labay basura. Humanag pasad ang mga basura diha sa sulod mismo sa CPG Sports Complex. At ang paminaw si Zara Arcayena.
3: Usama sa niaging mga tuig, nagpasad ang mga basura sulod sa CPG Sports Complex human sa dakong konsyerto ni adtong Mayo 1. Gakatag ang mga basura, kasagaran mga basiyo sa plastik nga butilya sa tubig, putos sa mga pagkaon kay gipamiyaan sa mga tao nga nagsadya sa konsyerto. Butang nga nabantayan sa publiko ang kakulang sa disiplina sa basura. Si Engineer Raul Aparicio II, hepe sa Tagbilaran City Environmental Management Office, nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Mayo 7, miingon nga gidahom na daan nga magpasad ang mga basura paghuman sa konsyerto maong ang mga kawani sa City Hall ang nanglimpyo. Miingon si Aparicio nga bisan og nagbutang sila og mga basurahan, wala gihapon mutunong ang mga tao og bisan asa lang gihapon gipamilin ang mga basura.
4: Expected na dyan ito na sa days, no? Every year man dyan ka nagkahin mo aning atong mga saulog activities. Muna nga, gi-force dyan na daan sa atong mayora nga kung naay mga activities, dapat dyan na atay mga naka-station nga mga tao na after sa event na ito, dapat dyan na adyan yung team aftercare nga muling dyan sa mga activities. Naan may designated area for garbage bins sa mga barriers pag dyan during the concert, natin yung ipangbitay nga mga garbage trash bag apel sa i-display na ito sa tulb before the concert will start. During the concert, kung may mga disiplina sa katawan, man dyan atong hagit ani certain.
3: Sumala pa ni Aparicio, mas pakusgan pa nila ang information dissemination o pagpatuman sa balaod sa hustong paglabay sa basura aron dili na kini masubli pa sa sunod tuig nga kalihukan sa saulog.
4: Muna nga, massive dyan, information dissemination dyan ang kailangan na to. Muna maminaw dyan ko sa inyong mga suggestions, mga recommendation nga pwede na itong ma-apply. No? Karong Mayo 30.
5: Di man telepona.
4: Karong Mayo sa Mayo sa phone nga concert sa Tagbilaran. This is a shared responsibility dyan. Dili na ito naingon o itanaw lang sa LGO, itanaw lang sa mga collectors, sa mga sweeper. Kundi kitang tanan dyan, mag-work hand in hand.
3: Ihangop o gikalipay ni Aparicio ang sugyot gikan sa mga netizens nga padalhon og basura ang mga tao sa paggawa sa sports complex o ilabay sa basurahan nga ipahiluna sa gawas sa gate. Giauhag ni Aparicio ang katawhan nga magtinabangay o dili lang isalig ngadto sa kagamhanan ang paghipos sa mga basura. Samtang nanawagan ang publiko sa kagamhanan sa syudad nga tinud-on ang pagpatuman sa balaod sa basura o silutan gyud ang mga malapason aron mutagam. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
5: Good morning ni Maribel Labuan nga nagtan-aw gikan sa Sevilla, Mercedes Matalines nagtan-aw live gikan sa Australia, Ryan Palak ug si Archie Suarez nagtan-aw pod sa DYRD Facebook. Naghimo pagsusi na tumilabay nga adlaw ang Port Management Office sa Bohol sa Port of Tagbilaran aron masiguro ang hapsay nga operasyon ug malikaya ng sobrang paningil sa mga porter human sa mga komentaryo ug reklamo nga nadawat gikan sa mga pasahero o tigamit sa pandalan. Lakip sa gisusi sa inspeksyon ang operasyon sa porter pagduma sa passenger terminal building ug ang proseso sa embarkasyon o disembarkasyon sa mga pasahero. Gimonitor usab sa mga opisyal ang dagan sa mga pasahero pagduma sa mga bagahe ug sistema sa paningil sa mga porter aron masiguro nga patas, organisado ug sihag ang serbisyo nga gihatag sa pantalan. Gamiton nga basihan ang resulta sa inspeksyon alang sa pagpalig-on sa kasamtangang mga polisiya ug pagpatuman dugang mga lakang aron mapugngan ang dili hustong paningil ug mas mapalambo pa ang serbisyo sa pantalan.
2: Mas gipasayon sa Bohol Light Company ang proseso sa pagbayad sa ilang mga konsumidor nga ni sa dakbayan pinagi usab sa pagbutang og electronic payment kiosk alang kini sa mas paspas usab nya mas convenient. Nagpasalamat si Kapitan Bert Remulador sa Barangay Poblasyon 3 sa inisyatibas BLCI din ilang barangay may unang napili ang lokasyon alang sa maong payment kiosk. Matod ni Cap Remulador, dili lamang kini eksklusibo alang sa mga residente sa Barangay Poblasyon 3, kundili pwede ni tanan konsumidor sa BLCI nga gusto mo bayad sa ilang bayronon o masayon usab og dali. Adugang pasab niya, gawa sa electric kung electronic payment kiosk, mahimo usab nga mo bayad ng mga konsumidor pinagi usab sa nagadiyang e-payment platforms aron usab mas mapadali o mapalapad ang access sa ilang serbisyo. 30 minutos, pasado alas 7, kini DYRD Breakfast News at kinis may nga Timuha, Silent City Mall.

0: Kininga Balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service. That kalidad nga servisyo. Tungod kay gipaloyohan sa Goodyear. Duwama karon ang Tire Queen. Goodyear Service Tech, Dalan Binansyo Pinting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran. Miabot sa 18.49 trillion peso ang kinatibukang utang sa gobyerno sa Pilipinas. Matugani sa Bureau of Treasury. Mas taas ka rin. O 328.43 billion kumpara sa buwan sa Pebrero. 1.81 trillion kung itandi ka rin sa susamang buwan usab sa miyaging tuig. O niya, gingong hinungdan sa pag-asaka, tungod kinis paghuyang spiso, batok sa dolyar o ang pagpagawas usab sa government securities. Ang total nga utang, 67.8% gikan kinis domestic borrowings, niya 32.2% gikan sa foreign debt.
1: Gusto nga imbestigahan sa Senado ni Senador Ping Lacson ang mga proyekto nga gipunduhan og 500 million pesos nga gitagana ni Senador Rodante Marcolita natong siya pa ang kongresista. Suma pa ni Lacson nga kabahin sa suwat nga gibilin sa namatay nga si kani Public Works Secretary Catalina Cabral nga nag-ingon nga nagtagana kinig 500 million pesos para sa mga proyekto ni Marcolita. Ang maong suwat, gipasa na sa buhatan sa Ombudsman.
0: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnan sa kusog umani.
2: D-Y-R-D. Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawas sa nasod, hatod ka na to sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Gipadayag ni U.S. President Donald Trump nga ang gubat batok kinis Iran mahimong matapos pinagi sa usa ka kasabutan. Apan, nagkapasinaan siya kung ang pagpamumba magapadayon o mas mugrabi pa kini kung dili kini makabuot ang peace deal. Sa usa ka post diha sa social media, matod ni U.S. President Trump, ang kung dili mouyo ng Iran, magsugod na sab o pagpamumba sa mas taas nga level. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, gipildi sa Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 1 sa ilang Western Conference semifinal series. Kini nagtala sa score nga 108-90. Samtang sa nata sa tennis, midaog si Pinay tennis player Alex Iala batok siyang kontra nga taga Poland sa unang round sa WTA 1000 Italian Open dito sa Rome, Italy. Ikasangka ni Alex Iala sa ikaduhang round si Wang Zhenyu sa China. Sa balitang artista, migawas ang intriga nga buntis si Isa Pressman ang igsuon ni Yase Pressman apan dali nga gihimakag sa kampo sa address nga dili tinuod nga nagsabak si Isa Pressman o si James Reed ang amahan. Nasayran nga wa usab sila masayod kung kinsa ang nagpakatap sa nahiskutang chismis. Doon natay mga pahibaw. Gipanawagan ang tanang retired teachers sa mga magtutudlo diha sa Cogon Elementary School nga doon na mo'y meeting o party karong alas 11 sa buntag. Diha kini ipahigayon sa Rina's Garden. At ang usbon, doon na mo'y meeting o party karong alas 11 sa buntag diha sa Rina's Garden. Ang napagsibya mo si Landy Maslog ang presidente. Masulubon nga pahibaw, gipahibaw ang tanang higala ni Vicinta Bising Ramirez kinsa namatay ni itong Abril 30 sa edad nga 64 anyos. Iyang lubong karong Mayon 9 human sa Misa Rikim diya sa simbahan sa Santa Cruz, Barangay Dao, Tagbilaran. Nagpasibya mao si Wilma Gran.
0: Bugti sa peso at tanis dolyar o mga salapi sa kalibutan ng Agotlua.
1: Ang US dollar 61 pesos o 20 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 24 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 41 centavos. Euro 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyo na bate ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Financial Painting Avenue, nakapayan sa Tagbilaran. Agig pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
1: Itanom sa inyong kasing-kasing, ang Ginoo mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
0: So, kato ang nagbagang balita karumutanga, inyo na bati pagunadin sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa gano'n sabi ni Sir Raychan James, o kang Gilbert, tulo pa kato at Tekunduri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Friend of Forever.
1: O ginisigli Orkolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita. Dinis DYRD, may buntag.
2: DYRD, gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:02.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Time Check is brought to you by Ref-